honyene wana ha ka ho ha te te wa honyene me wana ro no nyana ko ro ko wa ha te te wa ha ka ra honyene me wana ha nya te te ki ki wa honyene me wana ha ro ho wa ha te ki ya ki ha wa ha tu ti wa ha te e ra honyene me wana te ya di.